0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: ngienda gukoro muthikiri wakwa ugikara mutaratarari wa ukoro mu kristiano uramenya uri oreka no nginya yo menyage tumundu tutu ndu ambere ufati ukoro kiririkana ni atikirikana ugitwiraga ngai akorogo ye kundu kwothe vindi cionthe kuona ni ati ngai wetu ndathiesaga toro ngai wetu ndathiesaga orindi ngai wetu ndamamaga ngai wetu ndaceragirwa na akorogo ye vindi cionthe kirikana ugitwiraga atia ati nchona akiumagara na akinathia kinatomeri ererekere ngai ererekere uthi wa ngai na niketha ndagatuike wa kwathikira ngai no atikirikana akiugigatwira atiriri ati kavinda kareme nchona I made it ill. Ni aivgereria gukorwa ikivurukira kuona ni ngai aivandu vuna nchona ngai ni we si nchona ni kwararema nuati nchona kavine kana meriru ni kiongoyo kirikano gituraga ekundari akithaitha ngai amwigwirire nda akimuthaitha amuovere mevia na ngai akimuovera mevia muthikiri wakwa muthenya umuthi ni mendaga ngulirikania tiriri ati kwina ngai uvesaga mundu kanyaga kairi kwina ngai uririkanaga mundu vintiria urona takwa ukinyite muthia kwina ngai wegusaganda vindire wa vera media maku kuvera gutiramina nokuthia na mbere na kuverithwa kuririkana ati kwina kaundu wekire na kaundu kauni karakaritie ngai kuvesaga ngai kanya gago kwigwira nda na gukorwa muthikiri wakwa agikuvakanya gakairi muturire waku ni wega tudirikane kaundu ati turari anine veritia verithwa wana gukorwa kuni kuwivya guonde wari ni tondu andwi tondu andoya ni meririre ni maririkanire ati kwina ngai wovagira ni maririkani ati tungivera mevia metu ngai wetu ni watothera na magitikira gukora makivera mevia mao niende tangwire muthenya umuthi revia twarevia tu no ati revia ni gukoro gicokera revia na revia ni gukoro kirega kuvera mevia murikite gukoro gika ngai ni wovagira ngai ni uvesaga mundu kanya gakairi
0: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avomitambori ya Wimwaro FM.